Asunuki azung lau zikima changa kena dhanpa nga shiu ku, mani ni kisa sundung nung sa, blended tuluk panu ka changa kena ki shilima ki ba Asunuki tang anga shi zi.

rong tuwa li zi si di. Misra kji ar niya mishi dit. Zhongbong lu lan nir gidang. Ka cha ji yong zi agi an ng amali. Da jim zi zi ji. Gendang ma si saga anibinda si. Ilgin filter nung sindita rang a jimir. Misra tuwa nung ang uba. Mineral water. Dira bu sa. Dati yor alir. Kji yong zi a jang a. Anu da si dakar. Jim sumra. Ji dibang mitama pinir liya. Anu si nung arir achung luk ama asidzi. Dakar asir sin sakar zungda ungdang ji dulu saga gidangar ji gidangar. Chungbong lilinu anu tzala nadi awa awa linmang ay si nung jindi sangar kibung yariya aru. Tane asin samasi saga yamay yari diba kam ayga gidangar da chung siya aru. Aji saga dakar ji dakar asir sin sakar asi nung Jindi sangar o dubu zi sindi bukla nadi, anip asasi a, asir wain shin medida, tina di aga zi di zi da chung dibaji, nipu asi nung, nungdak a chak nung, nipu zi gagi, chung mung lulendin, chung diba ali. Panuk kibung jinjang palala, kacha nung a sako masi, saga gidangar da chung. Mira takat longro gidin anasa diba ali ba, azi ki gaji kuda. Zung saru sa, Asir zikla mabang, miya ki rungduk zi achimir. Asir miyi mabang, kilim nungi zinglu zi sinziga zik zi zibor. Anu, kidin ludim mitzi mabang, mubung sashia awndang, kiji jirib zi ganga di zirim ziga. Zingim aachakji di zirim zi asir da jim zidang. Gimalin jara jibu, jib jiba awa ki takar, saga kishi asir singlanglin jibu. Waruk basa majisar, cara matakidang nablukar angan batasa. Asir tasamgar nungpo, atip lukpa cara di lala ay kagi, matindaba siluk. Atam ji sengzik, saka sengzik tatindab sengdanungi, mubong tanak, cucua atukpa ji. Cuku, kinangar asushibu, imya sabadukor liasa. Kisim kita asushibu, tabangka zika. Ziktan kabuk, Atap ji alias nung, mimong ji lamsa changradam tsaka. Kisimar ay ka di, mimong anasa ji minir ka zinir. Anit salari, mineral water achamba, zi bottle da zung ji, sindi buklara sushi dimua tsaka. Talisa lukti sindabtang, yamala bottle ay ka azungdat. Idam ji sanga, kilam nungi aluba zi ji da dinir, sindi buklai, lai kidang yuliasi. Ashirashi, zunglu ziji, ilgin filter zidang nungi, tisimsa ba, asir, tibir ba. Sin milim mabinir, anitzalai, putbarnishya, mukuk chung nung watzilari achayang ba, Wednesday market ya, la asushi, yadan day awba tisimga amayliasi. Idakji lai aonsu zi, asir jiyong zi tabu, miina alidina binir kidangi shilang. Lai iba Wednesday market ya. Yung ya sida ata. Kji yung. Ya la ya da nda. Mung sung ka akam. Saka sindibuk la sushibu. Hapta ka nung. Wednesday market masi. Saka daily market ka liasi. La daily market ji. Lar atsiki nung. Squash turung ka liasi. Ya lar kibunga sushi. Kambi yung. Daily market. Lar atip nungi out. Asir jana, ki asir tamagat nung, jana lungra, oktan baji, ungan ka nung pandina, idakji squash ka atan baji, amak amaka, asir turung chunga yindit. Ibai squash matziya, anit salari, this is asir tanasadam chir, takitalam asir tarak tis akitpa kar, sindi buklarnam akitziba nungi, akititpa ka atan baliasi. Itam, shituk shinama induk tziba rungnungji, squash ka, tira asir labi, mukotida atuka mi. Ibaji dabdaka, ali jana lungra aliba ongennungji yu tziba, ganga rumaka asir, chilunga tiziji misanga ayn. Asir kamshia, itam tizinungji, squash minuka atang. Kamshia, squash atang ba mabang, kinangar achak, Yung ya sida, tipin na bongba mabang nungi,

0: 콘츠 이시가 머릅츠바당 중봉루든 마카즈 끄자마카 사가바 아치즈 카야자마카 아농지 바르기당할 진디상할든 바 신삭바 진디상할 아카즈 카야자마카 사가 지용즈 아착바이치듯 아농지 기당할 다갈장바든 바다가바 바르기당할 방탕아종바 중봉루든이 늑시 사가구다스즈 Takar aiga sinsakar machi machimba chinchangnung lir. Panuk takar saka sinsakar. Yakudasi. Kana ayinir gati nangagi. Diabetes. Chungmung lotinir kitangi ait. Asir chuko ayinir masi. Saka kitungur kumir pardana li. Ayinir jagi kitungur akam. Asir kitungur jagi chuko kipur kumna. Riprangang. Takar changgaji. Tanak chila kumir. Tamang nung tatsi chipzika, yaratir. Lina, lina, asir mchua, mchua dang chachar. Si angu, latsit latsita subaji, pa aun pu masi. Mabang kaptuk tida, kinangardan pa chiyung. Saka nakmiya, kurma, asir lungriya, amtsik takunga namachakar, tsi achimir. Pa kachi sari na kar, saka pa achiz kajamaka nung. Pa sinsakar dang nungi sinsakpa. Takar sang ausu jirib ranganju, sinsakpur ausu gada mamayong. Iba ayinir jagi, aziki kaji zidukar, longro ki kajagiang ayakat. Dachakrib rangba ayinir. Takar dinang, kitungar sindiba ayinir. Takar dinang, timbar sindiba ayinir. Saka, dachak mirib rangba timbar galir. Ya kutakar disangwa, anizang. Baibu takar asir sinsakar pendanga mabinshir. Achak tinsako binshir. Ba zingdang longroki asir aziki kasadang. Anungji nengjang tatimnong mechang tawangwang rimsiba awbama. Anisangwa rimsika awdang anijagi takar asir sinsakar anabrongla ki takchi yalok. Asir tinatangji tinarongnongchi lokar tangwagi lasa good night. Chunga mechangang no? Asungnab achuro tapti. Da ashirama anaji tok da nangjang nung rumbanga ay. Idangji miyimjir anaji pi pi kichiba lasa ayubanga yor gilongi chiyongzi ay. Ji, takar asir sinsakar au suji.
1: First Rain Foundation Mental Health Camp. Asnugi tumulong akadza riprang dangra, asindulong datnong asar pi kitang asuyunga, nubur ayika, michimbitati timdamba asnugi angutsu. Kar, tich asya ki amuk pangar, ta langka aliba achanga, titi takamnung, tizatang sidir aliba asnugi angutsu. Kar, shisabulu asir tatsubunung dang aliba asnugi angutsu. Kar, si mang ta si i balamaka aunung sa aunung ani sengzika mamichang tatpa asunuki angutsu. Kar bu, tamang nung ta kangshi balala atukpa angutsu tadishi tzaki. Tukulak anguba masira anu tipinbanga ki pulua timtamer saka muziki tang nungi kelcha tashidak mubutatar masira ki puriya kichipa ar rasa mishitatpa angutsu. Asar itam timtam chi aiben shis abulu tajashi tukuluk tumulung chang palamba asar tanga mental health timtam nung sindakpa lir. Asnugi angaditsiba kachi itam timtam ya anab alutsa atama tanabu lamang ayi kadang lir. Ano karbu tangari mangashiba ula angashiba asar tangari manguba anguba indang timtam aki ani masangzaktati alir. Karbu Tati, tetsubu palaka alir asar tangari la masira pa atama sindung tamajung asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuri ba asar panggaba masira pitan ba asunuki angutsu. Karbu auksa yimya malanshi ba asunuki angutsu. Tadishitza ki kengken bu tashi tabla palaka aliba asar kengken bu. Achimma chima akamba, jashia dukba masira rasa ba asunuki angutsu. Tain karbu anu amadari un sara liba masira rapalan akamba.

0: 바르 논 세샤 미스라 시사즈 부시 바르 논 세샤 컴퓨터 시사즈 알리 논다 다종 디바 세댓 아서 무드 따나 보바 논 논 매테리얼 컬처 다스라 아슨 타망바 임세 다종 아껏바 밸류스 나이 저는 우즌 미스라 다승당바 norms 임야리루 morals 다시자고 우시 타마이츠 symbols 나이 리발리루 ethics Misrano Tuluk organizations Aser Tangazak Ruchu Tatanalier. Look Tiliba Janga Nisunga Tipilamba Metata Aitpa Aser Imia Achumba Yanglo Share Da Asher.
1: Savala Numangidang Subalipa Indangji Karbo Angazaga Arudaki Ano Subalipa Asindin Shida Asbaya Ken Shidatsune.
0: Awaji Kanang Tachunga Nasanango. Kodang asinoge asintensi da sedir ipaya imya subalibaran mesra imya ka tamaitsu imya ka tashi miti samawya liba tanaban tashi itakam daktsuba da ngachar tanaban asuba ingraji no asinoge rebirth dasir ne mesra asin sagamba renewal dasin kamshiba aji asinoge transformation da jazago yanglo shiba reformation ne Tanabin saksalamba asunugi reawakening da ingraji nojar itamamala achak tangya ascendancy da achazako anungji ascendancy da da zi tichinba subalibar nungi ji tachung aji tanabin benarwa chungdak mabang nung tamachung inyak sangshi imyayimku libaliru achak nung tamlinshi diyang nung shiba adudak tzibaji lir Ipa terat nungi asunugi angatadar Subaliba asintensiya tijinba subaliba tanaban asintensiya penshiba ajanga keja gibong imdan imli lukti liba ajak nung temlenshi asir tiyanglo shiba atoka tijak lini udak tziba. Gam aika ipa subaliba asintensi indang asunugi jimbiya arur asir atangji subaliba nung desim aisi nung Asinensi adopaji asunugi ajangsharudagi. Saga asinlimano asinensiya tulubaha material culture nunan lir. Asir ibajanga asin nupur asir lukti dagamno. Liba liru yimya yimku asir tangazakpano asinensi kangabu mangur. Kudang asunugi Europe limano 14th to 17th centuries mabang. Cultural renaissance utsirin ribranang dir. Ibaya par classical culture nung tanabin. Asintensi adubakziba da angur. Ipa mabang nung tungdibang asintensi ji idam area nung liasa. Ushi nung, dasin angazakpa nung, art asir architecture nung, asir anu aika nung. Asir ipa mabang asintensi nung kanga tungdibang kaji idam asintensi ajakji mimjir jinyang da jumba gamdak ziziba deshisa tangren. Humanistic philosophy nung achimdakar liasa. Ipa kasaya asin India lima nunga 19th century nung lukti imdan imli rongsan imsi asir subalibaran acho nga nung asintishika tenzikpa asinugi medita liar. 19th century socio-political, economic, cultural asir religious movement nung tenzikpa asinugi medita go. Asir ipa asintishi achanga ganga tungdibang tumlinshi atutakziba kaji Kuba inyak sangshi imsi disayuba asir subaliba janga miimji alina ali asir tulungi ludak tzir. Dadishi yage satiyama, misra child marriage, caste system, female child infanticide, dadishi tanur tzir dilasadang tapsitba, idam ajak anna mabusu. Iba janga indianong loktiren, imsi siren, kagat ganuren, asir imdan inyak imren nong asindanshi tulu, Atokpa asinugi utsi nung azingar. Yamaji, idam utsiru nung asinishi atokpa indang kudang asini arok aroka shisadang dir. Idam asindinshidam ajungaya subaliwa rangbin. Aji both material asir non-material nung atokpa da asinugi angadadar. Saga tumalan shisimba ma, tana asin subaliwa nung asinishi yabu material culture nungdang asindinshi baka lir. Giju basira asin tizudubumabang nung imsi imli subaliwa takang. Subaliwa tajung, asir liba liru tasangtet liasa. Saga tanda idam tisayuba tajung ajak amatogar miyuk minnah. Sebelah sipsi asir uji masyidin anu liba liru imiyamku tamajung aiga pinshiba asinugi angur.

0: Baba kadang kamogo.
1: Uda
0: zirabur tmi zangramung amungba nekjitong jibu samadogogo.
1: Ani.
0: Ano, asin nawura sushi panjongto lo dibaji muaz yale.
1: Ani.
0: Asir awuri, asin subalibanong, asin denshiya sushi, ipa muaz mung, kangarita amungzi tansagogo. Zirabur mabang alu rungar idana simdashi, alu mabang mazang inyaka, Sengjang lejang asir jenis mungzi ajak yuka zik tenir kalin mua tsi yamung. Par asusi iba mabang ya ta tsiga ani sengzika alwa imba nung. Zengram di mua tsi mishi zika amungba mungka liyasi.
2: Jangar di mua tang anga zika arutaki anu manini tangka asunang di awur subaliba jenjang nung asin dinyak zika shirak zine.
0: Aji aga nang jungar. Iba jita tsagi niyamashide. Asin awar ya kicha asir lukti nong oo ganga chimbya aruba gin masi. Saga ginna changa ti imba tenna langzi taba liyaro. Anong je kichi luktir sidi saga. Tanzi tambuy kichi oo ka lipsaga yoktir. Iba nong je nupura chak mitamir. Tsia misini upang ka nong. Tashiya nga ya karo. Iba ma jing ya karo ba changa asinok. Kudanga tangarakin imsi siba kubok malida. Awarji imda nyimli subaliba asir tamangba imsi diladat takang asir mitzangarata penshiba gen kada tangari zang sharo. Tang asini penshiba awar subaliba asir gam nuklang kasir liyartama kristan imsi anaya mitamdangra lamayi kanong tane kanang diraksa adukwa liyar. Talisa luktiliba asir kijatakam nong Kicha takamaliba janga lokti kaji tendit nung alir. Saga kicha takamji majungra ba la aliba tilokja majungzi. Anungji tanasunuki asinawar jinjang sama aliba poshitsa sushi lamai galir. Saga ni unak anna janga asin awardum taoba jinjang ten tanasin tia mitamdangner. Mazunguba nung awo limli nung awar mernshiba. Ali Mawutza, Jack Nong, Awar, Asir Uji Mashir, Aliba, Asir Mern Shibalir. Iba Maji, Asin Nau Lima, Yimli Nunga, Awar, Asir Uji Mashir, Mern Shia Aro. Tamarin Shi Yimya Jo Ngaji Mashir, Saga Angadetza Sushi, Dungman Langa Giya Mayashir. Asin Au Yimtam Nong, Ashi Awar Kangabu Pulua Maliasi. Saga Nisung Shibai Deti Aoya, Ginangar, gengitong, masra yimri, anidok, masra longren nung tsaksata sadaksa. Awar si nga puto mandan yimsisiba nung mamsi. Kajiong iba yimsisiba mandan ya damasi, asir uji upandangba mandan. Asir awar, asir uji mashiri, nipur, nadazi alimasu si, yimsasa zamago. Tanababa nung, tasimang ayuba yimya. Awali manong kudang ni sungga sitir tepur sara anugo trok tezir sara pangla anugo pungo masara kari anugo semer kari gamka da zin ayuzi asir ibasilin lipri penerwa ayur lipriya tetiagi ni sungga jagi anabdang anangdang asir awnunga janga sinadak metanong yang lor kudang ni sungga mang lipernong yudir Akuk tashi tuku laklan takangba nektangji azungzi. Asir kanga chungwa rinamir lepji azik nung ajungkudayur. Iba yimyaya awar suba liba nung kanga tang tungtibang mabaran ka. Asir achaki ripranga takzi tapungwa chimbya liyasi. Alamli mabang bai misra laikaji inyaknir, chimbinir achakji inyaka chimbya ka sirakilin. Lepzazi mazi da asipa kangadang dasungdama dulu. Nisung siya damalongnong pilima asir ajakji jimbiya liyasi. Anungji kudang nisungga sidir nipur ajaki gam nungi gam sungdama alu dalin asir sengben zidayawdang jimbiya ribranga liyasi. Asir kudang lepzi mazi liyar ajang padu masar ladu da denang tashya Liberty Rebrangang. The boy got Jimbiunga, Messer Anabena Sushia Liam Aliunga. Lepjagi Sayuaruji.